0: wari hami te ko so hiena hiena so wa sa sera wera e province yoniya se kaleke mosa yorinya wonania wari yari wamtukumano ole wamtukumano ola e province yoniya sa ene emeli lwani amafano okona mulukunu wa atanu ngwela matiritu so nkura umavagu osanga wamtarika ulagu ulishinga kwamba umajuni umarupa ni mipanta sikina sa vastati yolishinga amavano alani kusha mitekusa ufundi so hiena hiena weriluaka wera atu yasuweli sa mitekuse mbariho ni amavano ai provincia ila mpanta ola ohima sa ufundi. Ihali sikina sa ai provincia ni yasa ni mwiheruwa ni Januariu Eduardo.
1: Asitu kwenye a eboma ya wana mkwapa nu provincia ni yasa anilipihera miteko suwa lihira tu mirelo suwi samarela mapuru ankalaya wopihaka opanya ireta muimara ila ni nkuvela huwa eita. Vayeyo sinnavarihiwa miteko suwa na hiena suwa lihira tu mirelo suwi samarela ni osamarela mapuru ankalaya ni miteko iya sinvarihiwa mamerika aduni, mashkolani, mukeresha, uchumani ni mapuru makinakina. Musatro a eboma ele Jacobo Matumba o hima wena sinna vira iyaka itanna mosa ukumela edistritu ele yoneya ya ereta ya kolera mashimu hava miteko simvarhiwa sowa lihira tu mirelo sowi samarela edistritu ele mpaka wano kena ukumela ereta ela. Wampante ya mkina mtokweni ole o hima wena ekisawu yowana ni ereta ya kolera ahumwale atu mweru agosto mwaka adozumiri idzoitu ni miteko mikinani sinna kavhira uwera distritu ele ihoneke irita sa kolera walani wankere irita sa mirimani imovaluwa.
0: Governatora ai provincia yoniasa o hima wera mapa ahima sa miteko sa mpanta ngweha sa makilwa hu sinera sivarihu kumela mwayaka ya 2027 mpaka 2036 hana ekalaka ahima samota uro ihamholo miteku sopira aleto mpanta ohima sa muhaku ofundi ni miono sikina sa kumi watu. Judite Masenjele uluma sisa na naveli na ahulila we mtukumano woko hakohiwa alupa mvariha miteko sa urati wohia na hina ni makalwa hu wawera lempeke papelo ihima sa miteku sinera sivarihiwe ni epoma kumela mwayake ya 2027 mpaka 2036. Kovrantora ya provincia yoniasa ohima wera ruo tunia mapa ala okalana miaha si hima sa mota wosa marila itu si hima sa makalilwa hu miteko suwa njira osoma itu si hima sa makalilwa hu ni nevetu wanjirwa mteko wosoma mafundi ambariha miteko sa makalilahu. Judite Masenjele ohima wera epapelo ila ehana ehimaka sa otunia oteka impa siwakila lupa ambariha miteko sa makalilahu ni nevetu sa mota uwa sasera wera miteko iya sikavihirike ukumi walupa ambariha. Mtukumano ola mtukweni Eskola Nasional ngweha sa masoma Edsoni Utui ohima wera papelo ele ehana ehimaka sa mihapo sa tu amosamiki. Mtukumano ola Felician Du Santos ni João Orlando ari arati ai provincia niesa ahima wera mapa ala ehana ehimaka sa utunia atu otimula enaruwa mapuru osi dhibiriwa ya itusi hima sa mihapo sahu mipanta sohia na hiena sa ilapahu nina vitu ya hana ehimakasa utunia ovui ha miteko si hima sa makalilu ahu. Mutukumano ola mohala were ya mpua wa mahuku meeli. Ihali mwakuna kushira hunchesho lano sarseya oliluwa sasole mpanyasuma ni mio Fernando Damas.

ntoko ni himahu ni hululaka ya programa ila, olelova ni hala ulumasa olimi wa mvuka. Mvuka isheni, mvuka eri etu engwela molimini, inlameliwa ni eriari ya tu anlama va duniani. Baholo ocha mvuka, atu anikalana ikuru va duniani. Mvuka wapachendre olimwa mwelapo saazia, no onkweawe upanya mavate manchi ulameliwa ka. Masi vano mvuka onlimwa motani, mvuka rio cha enlimwa mataponi, so kala miota sohia na hena solimwa mvuka, oluluwa ninruwa oshutihana miota miili. Mota wopachera, ontunea opatula mutaponi, avinyaka nasa ikuni. Ikuni ia, nuhela ni makotolomwa, vaholuwa o nahisa, ni namwara mwara, mwemata yotene. Eita, akala anamalima amisa, vaholuwa o enapatela, ni akina animwera wala etipaka liti enuhela. Mota wanavedi, onimwera opatuliwa vaholu wao enapeshua makotolomwa. Epeshua karu makotolomwa ala, enamisiwa matea wala kanka. Yarupa epula ni makanya yuntelana, onamisiwa mvuka ola.

Ganda ko singula singula ninyo. Siya kung kung kapasok ko piyanya naluwala. Kari ninyo ninyo dande ko na kukari.

0: basfadijini kampatakele ka kumanyedla kuangozwa mwalo kampata ukimanya yoze kupita mundunia baza ntsoje nkomsani kampata ka umini majiganyu ni pangani na ngunsenda pangoga nkatsatshila pa dualo rwenu ne kupikanla kwambone
1: programa jashinyamata mprograma watukuzimba yamasonga kupangania nyamata kumangotukuno kunyasha

Bom dia, Nico Chelo Kwamboren, quando os pe longubiga nila Rádio Moçambique. De Chendaim, de Kumtera, Nkani Sietu Sebatial, Lerigino, Jumatano, quarta-feira, Jumatano, de Masiku, Nsanagayuri, Gamuensuuno, wa outubro, Chakacha, 2026. Achalom Washington, Nkani Tue, Kutambas Yangani Sim, Njipika ni kaje mitwe yangani. Yeji kulungwa kulungwa ya tuweje mkutamba siya uche. Wala rejinom. Tuweje mkumanjisi anakutim. Presidente wa nchilambu muno. Akadipe nchilambu cha Republika du Congo. Kuhulendo wa masingo. Wanda kutandaga rizodila okuchijendila chilambu chom. Agavi na alama provinsi ya Jamanike. Francisca Tomás apreche ntenga okudanda ura. Paujo pakwazikam risorila. Tolangani. Yopano pawairisi Radio Mozambique. Nikuaga Egidio Pashtualun. Wakumandu ya polisi. Akuna kumangwe tu kuprovinsi ya Niassa. Amanyisi kutim. Chijumaji chibitichila. Luandu ncheche. Awura yigwe. Akuna kumangwe tu kuprovinsia. Niassa. Luandu wili. Wakwagana kuti. Yariji igawenga. Yariji mkupangania. Ichindu yanga lumbana. Mkuwatanganiaga. Ulame wawandu. Mizi. Yakulekanga nalekangana. Akuna kumangwe tu kuprovinsia ya Niassa. Achalongwa chingetu, jereji, jiri mitwe, jangani, yeji kulungwa kulungwa, jatujigere uche, walarijinom. Gane sim, sidisye kuremba, ni kumpera kwa une, Abdul Zakariye. Chibatebu nukwa mburisi, ateme Del Sofi Daniel, wadokunza chirila, achalongwa chingetu, kupigan na kwa mpone, kwa yosope, jatujigere. Wakutanda, tuweje mkumanyisi ya nakuti. Presidente wa nchilambu muno, Daniel Chap, rizolila, autandi taulendo wa masingo, wa masingo gawiri, wakuchi jendela chilambu cha Republika du Congo. Kwa kutim, rizolila, katimaka wakubo chere, nchilambu cha Republika du Congo. Wapo chere kwem, ni makuno mwa presidente wa nchilambu muno. Denis Sassou Nguesso. Kwa kutile rijinom, presidente wanchilamba muno, takumbulichem kusaina, chiranga, chakuzosa kwendilichila, kamidisiam masengo, munyambi, siyakule kangana le kangana, pakujaga ilambo yiviriji, tukwamba chirambo cha Mozambique, ni chirambo cha Republika du Congo. Ngani jim, ajimanyizi, ministra wa chitipu cha masingo. Gakulondisi ya ni ukulolela ya chipirigani. Bakujaga chilambu cha Mozambique. Ni ilambu ya kusa. Ni kuwaga Manuela Lucas. Katima kuwariji kukunguruga ni mitolangani. Japa napuwa idisi. Manuela Lucas. Ayo cheta kutim. Ni rejinom presidente wa chilambu muno. Patawunu ya Brazzaville. Chakomole chikusa ina. Chilanga. Chakamusiana masengo munyambi siyakule kangana le kangana. Pakujaga ilambo yiviri tukwamba chilambo cha Mozambique kwende ye ni chilambo cha Republika du Congo. Le ribejinom presidente wa chilambo muno taji jendele provincia jimujakwe jini mkuzumanigwa ni chilambo mu kwa taka weji mkulula ikawutukwende masengo

0: Cabo Moçambique, Niassa.
1: Ndajilipa 11 horas y 6 minutos, tuariba sini ngani situ siya. Pachibutikisi, siya kutio chiram kuchitepo chawaili situ kumaputu antena nasional kutumanyisi ya chikuti pokus yungu la chilambu cha Mozambique kwenye basi mpaka ilambo ya kus. Nasional, international. Tujinjile basi mchigao chambesi, chima sa mgetupa chiao, apuna pawaili si Radio Mozambique.

Timba kwa fakti dinyo, timanyoza, pambuyo, timemashwa, bwanji. Sifu niko nyoza namba masa uko, bandendele, chukotika nyoza. Nde, pambuyo, timemashwa ukumbila. Iya, ifunika umakala ukondra, nande kuimba kwa fakti dinyo, ngangui, akutinga ngui kuchi. Ngangui tika danayo. Sini bobeleza maswele ya meneyo. Iya, itasezora 78 minutos. Taiza tupano pa wireless.

ndichulia mwitu chokala chikawa cha Capital Gato chifano King Matekenya dawa lanjala chiani iyai kasupa puzi ukalima uzakhale kuphawana usatingo makhala nongonongono kodi mwavela nongonongono maulendo ni maulendo ukachita maboja mangonongonongono 17:54 minutos.

Zezelina kuimba kwa Ramadan chakala mboma alalagu kuti yaifunika makhala okondana anjawa akadwala pika no mana kuti amene unde nchanje yako mana na mfuwa kama bula iyo nde basi nde iya iyi toti ngati kuti obadwa jiloli na poncho osakwanile miyezi kunyenyeleka sokuchioneka pamenepo ngoti we ngati mwana wakhanda osakwanile miyezi.